Tlasokamati palimawan. Tlasokamati tlasolteot. Tlasokamati mayokotzotzin.